0: ka lanyinitanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi ladili kandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc bara nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo soye comme na sarakana ba photo mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la catastrophe si so mere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe redro ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina au ka ku ma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kamasoro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don amanyi ni jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mbara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo